ye kokonsanyi first class nse ne dabu suba no wan fa no mama anyanku sampi na nyonko no mpien na ofefe nyonko no ho no ogya ne letter na na kwisam ne zaman ochi nyonko otoda nan nyonko ne yo nya bribi kekra woni nsem no kados ro yazo yo focus obotu mana damaze kekra na webe kitani nsem magic oze ye hu ibe shock